engulao na yesu kamwa ya obama ba kupa ni dini Jesus ni dini kwa siyamfa wunya kupa sa tumi na heye jumasasiye sa wujudia sa tia obesama.

0: su tiene nemo no kotor ta ni na koto ma pete me ni na pa mu kase woni akine bo hene sa wo ke ka mo wa sa wo ke ka mo wa ata go mi ya si o u fa ta sa wo ji
1: ability OFM radio and I'm here in my
0: Ability.

chon tumuna, na chon tumuna, na makase, wo, wo na wa yemi adu, kasiye, eratik.

onyankopon ayo ho sentwene yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia mekeji wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wasiesie sabre a oba no onwu wate me se onnia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu a bastan de broka yama mayama sahana tresem ne se emri bi na yesuri twam o any friend for me no be body channel amutsi amusi ahuya mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi ayewe yi amobo an se ha ni owure ya jiji o se u betumi aye ena yesu tini ni sa odika wone ni chire wonsa seni amujidi eti ya no enye saha mamu ha, misi saha na chese mnise emribi na yesu richamu eni frafo mienu biba ni cheno amu bisa nise huye mobo David ba huye mobo David ba na yesu bisa wonse moji ni se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ya jidi o se ube tu mi aye ena yesu tini ni sa odika omwe ni chire wonse ha seni ya mujidi ya tia no mujidi ya nyimu nkwa enye sa mamu mesia hwa no huna dia amnumu hwa hey adia chisumpo

any friend for me no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Odi ka omwe ni chire wan se Ha Seni a muji di etia no Muji di enyi mungkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di Amu no muha Hey adi anchi sumpo

ni amuje di atia no enye saha enye saha mamu ha meti saha na chesem ne se emi bi na yesu rechamu eni frafo mi no bi ba ni cheno amu bi sa ne se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bi sa won se moji di sa metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure yajidi o se wo betumi aye ena yesu tinene sa ode kan mo ni chira won sa ha sani amuji di atia no muji di anyi mo kwa enye sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a e ade a chisumpo

mujidia tia no enye saha enye saha mamu ha meti saha na chesem ne se emri bi na yesuri chamu eni frafo mie no bi ba ne cheno amu bisa ne se huye mobo David ba huye mobo David ba na yesu bisa won se mujidi se metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ye didio se wo betumi aye ena yesu tini ne sa ode kan mo ni chira won sa ha sani amujidi atia no mujidi anyi mo nkwa enye sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a e ade a chisu mpo

yesu ay yesu ay me de me ho me wuntina ba ma wo yai me pomfone me him are we yesu ay.